0: papa oluwa
1: oluwa
0: gbaye femi na
1: gbaye femi na
0: so pa oluwa
1: oluwa
0: Bolo lo tenu woli jade.
1: Bolo lo tenu woli jade.
0: Saye arabirin ni Canada.
1: Saye arabirin ni Canada.
0: O wa gbalẹ fun.
1: O wa gbalẹ fun.
0: O fun kitchen la.
1: O fun kitchen la.
0: Won tun ra moto borogede.
1: Won tun ra moto borogede.
0: Won fi talo re.
1: Won fi talo re.
0: Lai lagun.
1: Lai lagun.
0: O de sanu e.
1: O de sanu e.
0: Oluwa.
1: Oluwa.
0: Je ki oro rere woli.
1: Je ki oro rere woli.
0: Ko selaye mi na.
1: Selaye mi na.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Mo de kitchen yen emi gan mo pe yes olohun be ele ato kitchen kekere o hall to be loke o fe ari bi to ti eri si yen gan mo a bere pe bo le yan dudu se ri aye ti ru bi awon oyibo ikoro na wa but ohun gbangba ni pakere repete laarin ilu bayi ha ori olohun mo lagbara enikan ri mi gbo o ya gba yanu ti e
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: olohun ma gbo ti e na
1: amen
0: olohun ma gbo ti e na
1: amen
0: e wo ran sey o na san ore mo so fun pe a san 500 leni enikan kan iyan le san fun mo e be ni iyan o fi toro ni o san 2000 gba kini o san 2000 gba keji o san 2000 gba keta nigba to ro pe e wo to olohun fi da lo
2: oruko mi ni ola lati ijo apata eri mi lo bayi nigba ti won fe ti baba fe se birthday won so pe ka ma da 2000 naira sugbon ni inu okan temi won ni pe nigba je posu meta won kuku la se ka to kan birthday baba pe osoosu ma ma da 2000 aje 6000 naira mo be se be so ya lenu mi leyin birthday baba won ti olorun koko se fun mi ni wipe awon omo kan ti mo ti ri ti pe won ti lo bi odun meji din ni ogbon awon omo ga mi ni won ni lati so fun tori pe mo ni ko ja aisara hypertension pelu oju mo ni lati pe won lati so fun pe to se ma le ran mi lowo o ah o ya mi lenu se olorun ya mi lenu pupo wi pe awon omo yi won de da to won ti se lai fi so let's all let you do one raise over 400,000 naira for me. Then you pay the baba. You need to go around. So you pay the kine. What you want to do? What you want to do? What you do? You want to do? You want to do? You want to do? You want to do? You want to do? You want to do? You want to do? You want
0: to do? You want to
1: Oju
0: wa la sanu emi na
1: Oju wa la sanu emi na
0: Iran lowo lati ariwa
1: Iran lowo lati ariwa
0: Iran lowo lati gusu
1: Iran lowo lati gusu
0: Iran lowo lati ila orun
1: Iran lowo lati ila orun
0: Iran lowo lati iwo orun
1: Iran lowo lati iwo orun
0: Oluwa gbedide fun mi
1: Oluwa gbedide fun mi
0: Emi na o kanu
1: Emi na o kanu
0: Ti ba sa ore temi leni
1: Ti ba sa ore temi leni
0: Je ba no pade
1: Ba no pade
0: In the name of Jesus
1: Amen.
0: Dada ni ko yin Olorun o.
1: Amen.
0: Iyanu to ma ri ti awon ti to ti ro pin toju opara ti won. Ah wa kan iyanu yen.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Da fa ko ma fun e card number. Ma fa la card number. Toru mo mo wi pe o gbodo ri iyanu. Mo Bible ko kon sile to ba si to akoko. Loruko Jesu wa gba iyanu la.
1: Amen.
0: Wa gba iyanu la.
1: Amen.
0: Iru iyan tan kan bibeli on sele sibe. Awon to gba ororo mo so fun yin pe breaker oil. E ti fi sinu omi yen mo so fun yin be se ma se. Be ni. Breaker oil yen o ni to fe se laye. Ororo white o gba o ni to ma se laye mo so fun yin pe ba se ti o kan gbogbo eyan lowo patapata ba ma se to e. Ere pe kuri bi ti tele mo. Bẹ́ẹ̀ni mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ayé rẹ̀ á dìde. Òróró yẹn ní ẹnìkan sọ pé wọ́n ní kidney liver náà tó ń dà lámú. Bọ̀ ń gbogbo òróró ẹwọ́ gbọ́n tó dá sí i pẹ̀lú òróró tá a fi sí omi ọlọ́run máa ń tọ́ wa sọ́nà ni ilé ìtọ́ ọlọ́run tọ́ wa sọ́nà ni headquarters pé ẹ mú òróró omi odò wà ńbẹ ó dè tó wòlíì ọ̀la náà máa lò yẹn headquarters nìkan ni. Ni gado ma wa ngade bi gosi le kota lola but awon e kota loluwa pe ororo akase pelu mi odo iyo oluwa ti pari seyen won be pepe ene ke ko mo kobo wa en to ba ti ni ori ofe lati wa nbe lola o o sori re e te won ti mi sa loruko jesu aye re ma di de gbogbo branches wa pata te kota ta ti gado lati fun wa ni communion lola ara ati eje jesu iru ipade ile yen o ki miss eni ko miss eni ta ba ti fun eni community ra ton fun eni eje jesu wa mu ninu eje jesu yen o fi sinu omi miracle water kan won na lo fi se wonder e kose lara ni
3: o ko mi ni Oladeji Abiola lati jo se bi oba igando branch ere mi lo bayi wi pe in this year April mo ja notice pe ese mi ma wa lole a wa lole a wa lole ma to ya ile ese mi wa bere si wu gan ah o ko ma so pe ki n gbe lo si hospital kan lo se test ma ti mo sha de gan general hospital mo lo se test won ni money kidney and liver problem mo sa pada dele mo so fun oko me ma bere si ja oko ma so mo pe se mi o ni gbagbo ni se bi mo so pe ijo se bi oba ni mo nbo se mi ni se ki mo kin se omo se bi oba won ni mo ni gbagbo mo sa mo pe igbagbo mi angel baba se bi oba amu me lawada to wa di May 24 ojo meta si birthday baba which is ojo Sunday mo wa si service daddy oh we say me oh one kilo she me mo lo she test money mo lo she test money kini won so fun mi ni hospital mo sha life won po so pe money kidney and liver problem wa so mi pe ki ma jaya ki ma je ki aya mi ja ki ma ronu pe olodun se bi oba aba mi se ni ami wa so fun mi pe oje wa je ojo ti daddy so pe o ma anoint igo miracle water wa mi miracle water wa kon ma da o si inu e mo sha ra omi yen meji won ba mi fi o sinu ese mi won yale nu oluwa bi ti mo sha si bere si fi omi yi mu mo ka sam 6 years nigba mi je mo wa bere si mo mi mo bere si fi pa won yale nu oluwa ati ni agbara baba mi se bi oba ati agbara oluwa se ni ese yi se lo je bere si ni fa ti mo bere si to mo le to na me wa ni na rin se gi marun ti to ni gbogbo mi to wa si inu ese mi yen bo se bere si fa onfa ti so fi fatun that mo pada mo je wa ni appointment ni general hospital gondo yen ni on the 1st which is June 1st o je ojo monday mo lo sibe one so fun pe kin lo pada lo se another scan test you baba mi o mo believe am je pe no the other test mo ti kokko se ton ni liver mi ti wu edo mi ti wu o ti wo ekan wu jora won lo ekan se kini jora won lo baba mi igba ti mo ma fi lo se test elekeji olodun se bi oba ma gbadura mi olodun se bi oba ma gbadura mi olodun se bi oba ma gbadura mi to je pe igba ti lo se test enchi la ya mi ja gugugo odo ese mi ti lo le o sugba ya mi ja gugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug size, kidney number 2 to ni owu normal ni size, liver number 2 to lo po owu pe se ti fe be se mi ku oba baba mi gbogbo e ma ti normal, kidney mi ti normal, liver mi ti normal, mo da gbogbo ogo pada sodo Olorun baba se bi oba.
0: Hey, so pa Oluwa.
1: Oluwa.
0: Nbo ni aisan seku si lara mi.
1: Nbo ni aisan seku si lara mi.
0: Lara yawo mi.
1: Lara yawo mi.
0: Lara omo mi.
1: Lara omo mi.
0: So pa mo pase.
1: Mo pase.
0: Mo jade.
1: Jade.
0: Aha. E jagbe mo. So pa jade.
1: Jade.
0: So le kan se jade.
1: Jade.
0: Agora re se bugbe aisan. Ase Olorun ni. Aya yo pa awon alejo ate ajoji emi won fi iberu jade ni bi colorful won o to size amo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: oro o dayo
1: amen
0: ola ma ni agbara o ola ma se kini ola ma ni agbara kan se ni awon program yi communal program in your kimise mo mo polo to daye ati orun o ma be aye wo
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: o po oluwa
1: oluwa
0: be aye mi wo
1: be aye mi wo
0: ki le ri yanu
1: ki le ri yanu
0: ya phone na card number ye 30 32 67 02 85 bale kan si 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses oni lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu wa ri anugba
1: amen
0: so pe mo ma ra anugba
1: so
0: pe mo ma ra anugba
1: o
0: ba ti di Monday lagbara Olorun gbogbo awa ta n lo Jerusalem ise bere lori e be ni ma ri Peter won numbers ti ya ma pe akoko ti to bayi lati mura gidigidi gbo mi sa awon program bayi ori ofe ni bo de ko wa ori ofe gba loruko Jesu
1: amen
0: yang gbadura fa won lojo ibi oni mo gbadura gbogbo lojo ibi oni eyin oni wedding anniversary ojo ayo ni je fun yin
4: amen
0: mo pase ayo mo pase ibukun mo pase orire
4: amen
0: sinu aye re
1: amen
0: ati igbeyawo re
1: amen
0: in the name of Jesus
1: ni
0: wo ye amadu eri re ati po
1: amen
0: e megi ko olorun ayo da e fun
1: amen
0: wa de se bi oba
1: amen
0: happy birthday and happy wedding anniversary loruko Jesus wa ra anugba
1: amen
0: a jango ruko awon celebrants number 1 Ade Aderi Bigbe Folasade, happy birthday to you. Ibrahim Victoria, happy birthday to you. Atiake Glory, happy birthday to you. Loruko Jesu e ma ra anugba.
1: Amen.
0: O le ma ra anugba.
1: Amen.
0: Wa de se bi oba.
1: Amen.
0: Gbo mi sa. To ba ti ni Jesu. Ojojumo lo nko se o. To ba ti ni Jesu, ojojumo lo nba e soro. To ba ti ni Jesu, ojojumo lo nfara han o. Aye yi o dopin joko be yan ba wa ni Jesu bo ni o se ba joba lo sawari e to ba ti gba Jesu gege bi oluwa ati olugbala re iwo wa okan nu awon eka wa tin be ni agbegbe re lo sibe lo bo lohun soro nbe ri alufa ko faye re fun Jesu won stay te bo mi fun o to ba ri pe ko ati so si wa ni agbegbe re lo sibi tan ti soro olorun lo faye fun Jesu nbe gba mi sa loruko Jesu aye yi o ni fi borun je
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: mo bless apere ma gbo e mo ri bonu bo je
1: Jesus
0: o ya gbagbara
1: amen
0: aye adi oto wa meri e wa
1: amen
0: Jesus oluwa wa
1: amen
0: oju se le kan fi daruju bayi pe
1: eri gogo le ri kon